0: na South Africa mo se ke tia kana di swedishin o dita mme go dia go ya go a ngara ding ka e go he ga se he tesna ding tsam se ke national nando da khwena a nya me go tswa e no kha go di an ke ga tsi dita ma nya me go sung ka e go ri tam wa di ku mo se na te ra ti na tsesi ka province dia te ma tona ana khana ane jike kwetsa ro tindo khwara sen ga kwana ji khana muka ka rita ramaphosa a gra di regeringa khana ane ge tsesika o mbapira na o wa ke tsano an tate khwena mporonga em nyam kara khana ya makotsega ka tate go eta tlotlo wa go tim ma a ka de mo na mo wa ka tim go ma di veta a a ga ka mo dia manda go tina tama ina ya mako tsheka ka no tso mo di ke hise na de kiri ji ana subusuna e oro ko khwara tita amet ka trada da gisen stachten he kana ani ki dina pule minister sia koroiti matska pleka tsobo ani ki kwe em kana qamjia a gara tim stachten we wa ka ti khana ani gi kwetsa ji tsese ka khana gi khae no khana mu ko komka bori jingye ti tsam gi swiri na ti india mu sika nga o president em Jacob Zuma AJ Gupta no South Africa ki tsau komisari se sia te ko khwena sigongi e si ta orotni khoi kim et furende direktere Ahmed Kathrada ang khwena gi Nissan Bolton aga de khana tsese ka tsone sa qoroqoro sina de dango jinya ma go iteng khai ti te khwena gin a khwena za ru qa izin dauta iya gore ta bolten a gara ti pule wo mporonga a e ka za ru qa ai ani ke swiri sina hi sere go di kyan kara manda ya an khuri kara go di kun ka ana go khwena de ta kyan kara za ru qa ai nya mporonga ji kim ya khwe a tsam ji ka nya mporonga ji khaji he e gwanam ka khathi yana ana hek e kha ha aveta anyanza sikai tinu Zimbabwe musika qara hi khwea Pretoria mukunda qaika oiki honetin inen der ta khuri sai si twa ko kara jere ka nta kharo ti ga ko khwedi ngi mburunga ana tsa ku mburunga zikim 720 khuri dorosi bande khamme em mukunda qaika o ki kunka ko khwe piternial angara ting ai khwe di mburunga a tesin no zimbabwe musika a khwe khu sana go dzeri sia ko nta nial angara ting kuri si kha ko tsam siki bandem ki mukai te khwan am hinya mburunga ziki ama khumwa khwe na a tsama ma deve ta ko khwe ya di veta ama dukuturo heve am ara ko mburunga dzia nyai ki 2018-21 kurisi ke mboronga zi khazi ya nyamse na kwa hisi na tindi kwe na dingu a ima kwa ako tana kwa tsaako tamdi gako kwe angi ya ita di borisi khiri oem sporti rakhbi anza tesinu junior boka kwa khakwa una un rakhbi wakiri hem oner tuenda haa kwe es Georgia takti te mwusindeta wakiri na tini tiblisli takti teki wa oroko drin der taha kuma fuifu sika wina na tim kwa kwa boke takti isna kwa yin kwa kwa esan kwa msiki 12 pende zika etere tim South Africa khana aniki kwa sika wakiri ji hisi na kwa haa ziki 5 drie ji a ngakoro tini Georgia sindeta wakiri tinki junior boka kwa kwa ya group a sika kwa kwa tina dens taka nkama tewe keki wala si sindeta wakiri ya kwa angara kwa tina ake kwa go group we khasi ya e khawana kwa kiri jika teka go te siwe iri borisi kheri we kame teki isi ako akhiri ama dikwa teku borisi ya teku mago xka fm game
1: kim tsa wale tik de ya waling ke sibiri ke iska fm ta 5 monita ngam de kan wale te yang ya tang kam ga ngam ya mi qare verten moyo president Cyril Ramaphosa kang he atik de ge diyang ya wa veta ay gani kuna yang he ya wa tik khoing de ge kama ngol dol ge ga gani kunan yesik de ge ngol ge ngi asit africa ga chongan Kangosige kung akwe kang higia kam kam risu uang kalamang ang ki bungang ay kalamang ang ki nasnalang ay fela hit gani kunan. Kangosige kang hite ni gya kam sun ua bunga ki kalamang ko aga vikoma kang higi on. Tisang akan ngosi kang hit nasnala rati hingga provinsi ayawit gigi tuke kungkwit divya tisang kang hit gigi ngungkwit tisang. Ramaphosa tene ge tege kuya ngol ngung atumina ka ngi agi kham kham ko so uchi khoing ge kulak khanu hechi ge ge ngol ga ka gani khunan ke smani ge ra chok kham sung wa ti kang ga gani khunan ya kung kuy aga chon ga gyan ngun ya ta ke veta ka chon gani khunan ka chi ge ta chwa yan khau tre kang he gi kham sung wa ngol ngun aga gani khunan Amit kontrada ayis tahteng kang hi asik gigi kung dina pule ke manisteri ng hegia uan maskapla ka on vakalang ay gani kunan. Tisa ang ngosi kang hi yi asik gigi tukang ang janggo ke India ay gani kunan gya kam sung ua president ay yagdan ke gya o Jacob Zuma ke tuk gigi Ajay Gupta ay gani kunan ke sit Afrika ay chong ng kansin gya kam kam sung ua fita yang hi tuk gigi tukang awa ya chong ki gani kuna ko Thompson aga ngosi kang hechi de gya wa et foren de directeur yang higya wan amit kontra da ai gani kunan Nelson Bolton kang he ya at khawita mani chig de gi ngwa o kui wa chigan aga gani kuna kang he sing ge thwa kham kham ko sing wa ti kang aga chong ngon ya kingwin ka gani ka hachig gi ka kuya pule ke gani khuna ko ang ke pule ya ga yang ke gya wa cha ke kotru gi ka panga ke vitan a gi ka chu aw khamo khuin ka ang he gya wa kon ngwa chi ten ten ka ngun ya kamsang aga ngosi ke ko ma kang aga chong ngosi gya sang on ngol ngang ka gani khuna ke ti kang aga chong kang he ten chig gi thoi ngol khamo khuin Zimbabwe ayi chik khuwa khalamang kang agigya Victoria ke North kang hi agigya kande ya aya khunan ke khau aya honor tin inan diartak kang hi sigigi chuk wan nga wakin ula yang hi gya Africa ra khan nga ke chum agigya kang hu kiwi ka chan 17 nak aga khau Torasi pandi kang hi akhwi tamni chik gi ga kuya chika ki hofu ai gani khunan Peter Niel ya ng he singgia kam kam ko sing uan gani kuna ko ang ka sing gi chuk ko tiwa ya chik de ong si ba bin ai kunan ki kan de ya Niel khale mon nga sing agia kam sing de ga kung ko aga chong ya gi ang ya wa gani kuna ko an ta ki kam kam ko sing un lan a gani kuna chik de gi ya wa vitan an hu awa kam ko en ka sing gi kam sing uan la ya ng a chong on Kau yang kaya 2018 kati ke 2019 dan agani kuna pandeka singgia kamsung ua Victoria ke Nord ayah kuna chung agatini yak degi dan hongke kiwi kang he dami asaca yak degi ke gil ngawakang. Chang ay fasi. Mungkang hecik degi ua rakpi agagan. Boka yi ng higi ua diwi ayugani kunan acik degi taya ung angawan. Molong aga ngung ka higya wa onor tuindak aga kapiyun aga ga ki gani kunang gigi o jochi gigi da chukik kawan kang higya kamso wa ike drin diar dak faifi ki ngung aga gani kunichik gigi ting gya lan. Boka ngalima ngung gandini higya kamso wa ngung aga ngung kumisala si ike aga ngung ki tol faifi ki ngung aga chongon. Kangosi kang agya kam kam ko sanga ekit kala tu kang hechi de gya wang kang hetene diwi chi de gien ho condition kang hegya kam sanga eke 53 aya gani kunan kang hechi de gya so jian aya kunan tebe ispani mung kang gya oboka gani kunak de gira aka khurup an kang he den stak aya kam yitene diwi de gi chok khok kang ospani kang chi de gya wa wales ke gani kunak wa ke glupu ai chongan kuam chang hum ye ng hiya severin ay fasita gam chawala diwitik du gya waha akhiri kham cha diwila gya sam chang hum ke SKFM.

kamece sikasiyeba iriyeteke amarhwana ncedi burisikwanka camente mbambadela do inkhwama camskiqiqiritatina siburiyeqiya ko ndiyimonikantsunga president Cyril Ramaphosa yaku ankaratince sika mboro ngadzi rhanado kade ombapira na mwaki xankhwe

Mekcesika akhiri yetiki amakhwana ncwadi borishi kongwe tsamen dimbamba diradwe kwama tsamski kikrita tina nsi bori ekiyago ti Monica Nzunga borisa ki tso khwi hi khwi a tsesi kamboronga tsoni sa se sa ta te aneki tsaro hi firoskan jaro ai ka hi mbapira ji khaji eswiri sina khatina ngwe e kwama tsam sika madlanga komisi khwena ba ye Pretoria ki tinki buka e ti sina go sonda kha e sika kan Houghton ta ti Johannesburg ki tau aniziki te sina dino ama kha e madlanga komisi khwena ta siki o rokon e sika swiri sina go vem kuya aveta ki karimata ti khwena komisi na akrati vunsta e sika kan kau kumborongaziki tesina ti tam khomo e

0: siya swe anyeke o karatin adila hasim anka dikhana kwa kati ngumba pira kwa kwe karatin hem hasi e ki seno komta kan ereton takti te dwelem si mboronga hem dweresin inan tunda set Johannesburg ki swirisi na hiki te karahim Kheri o kai si mba pira kwa rahim kwa kwa hima dlanga komisi kwena khana zia sesa ako Khaata di Mzarok Aizi Mohamed Saidi no EFF owa Julius Malema mdeta ndewta kumwa kare hire tam. Kuhizi swiri senateji khan kham aniki Malema mdeta kai kwa hi. Kha swiri kara kuhive tati khuji a aninza ka. Yanita fanrienen kutie. Toka Senagohan efumleni municipality ya 400 days ndra di saisi siri kwiri karat an sinahita. E sika khasi ya munga ite kwa no kamka borgto ko ansuko e tesem tatim. Vanderbilt tak tite mkunda kaika weki kwa kara kwita kwita wengo kwa sen tatim kwa magtam sika. Borgto ko ansuko si kwa ndewta wofuna doka guritam. Fandrienen kutiem khok aniki swiri sinahi o a sere manda tati kwe emfuleni municipality ki tehim Marta Rantsofu tesinahi kim Fandrienen a gate akam sika hisinahi borongaziki borto kwa tesin yo kwa uintan statina khana aniki khudzia hi kanya di kwana he kha ka kwa ko kien kwa go kwa iya khana tlamate na go ngisi an oroko tienka ohem Kuo ki eke di tamano sinu kokuru na woi kube maki ehe tse mkara te kurita. President Cyril Ramaphosa, Afrika muji ki kao kujia kaa tati, Democratic Republic Congo ki tesika Ebola zwanga hei ya mako tati ki. Ramaphosa nha mdeta Congo musika zaruk ayato Felix Tsise kedi, Afrika ini na ndeta kai kujia kunka tati. Dia arka kihisi na kuhakwe. Kasi endota abasiko zarok aiko njwanga sikwe kukhao kai kainse na kuritam. Ramaphosa kuhu kwa ti Afrika khana aniki nyamako tsuo zia nyamako ngomti. No zarok aiti nyamako kom nu atkana adese na tinu sungkara kukhao kujiki suri senditam. Te borisi kheri oe. 720 ga size di queen or din Rusland si di kek am kwa Ukraine si doropay Kiev ki tesina din kim. Roy Gray si tema k organisasi na anka dim. Tse si ka kongu ta ku ku kou ui kwa khasi he kwara di. Nge munga ite kwa no 3 ka million size di queen na kaw kaita din khoji. Agi kou hindi kubi na kaw kwa din dam. Rusland si kre am kwe khasi ya Ukraine ki hisi na kuhan ki tesin tati kung aga fraizika sinu kre am titi tam. Ukraine si di president Volodymyr Zelensky aga rati tiya kam jiki kaw kwe na kung si kain ka kai kuji khana waka rahi. Tama Rusland si di president Volodymyr Putin aga jia doka veri ha tam. E tis akhiri borisi khiri oe. Tam hete ki isi ako tin iri ak amati kwa te kubori za te kumago XK FM ki.
1: Kim cha wale chigde ya waling ki akhiri ke XK FM ta 5 manita ngamdi kama waling ng. Ta wale magyan ambugun gya wa XK FM iwita ngya tangan kamika gen ngam yamin areverten moyon. Plisa ayi agyan wafu ya ansi chigde gya chuko kwa viko man agani kuna ya anki giga kama kamago sun u wala ayan ngay mung firos. Kan kang he kubin nga yachik de gyan kung maklanga komisi yin ay gyan nga pitoria hig de gyan kong oku yan. So nda kan ayak kam kang he gyan kong samogan ayke akton ayakuna ke Johannesburg kang he ting ha hig de gyan kong kunisan kalag kam kang ay khawitam ni hig de gyan kong komisi yin ay gyan kang he sing ati ni gyan kong samogan ulaya. Kan ngaw sige yin ki gyan kong kamag sang un ula ke komisi yung ay gani kuna vons tak ayak kam ka hi gyan ngang ya tagi kan ki mulaya ang chigda gyan ngay kondisyan chigda gyan at kway tin chigda ti aga ngaw at yala khasem ya ang hi gyan uwa khatayan ay ay kakao at chigda gyan ngay gani kuna wakansin gyan kalato kamag wachigang aga ngaw sige gyan chung yan kan kan si gyak kom so wa dolem siang si de gyak chu wan ngaw ge khaw yang ya tiwersen inan 20 ay gani kuna ki said ke Johannesburg ay gani kunan kan ngaw si yin ki ge ka sung u ti ay gani kuna onur su ku tenim khal mang ngaw ge ong maklanga komisi ay gani kunan ka hi gyang wa kham ko ung ang ngaw kan ki gani kuna ko an ka ten chi de gyak khali u biasa khai de khaw yang gyak wan wan said yang hege le agani kuna ge tigdegi EFF ayi ataka yang ya o Julius Maleman yigi ya gole kamu kan le ya ayi agani kuna Thompson agan ngawshi ka ang hechik de gi kama statu gi ang wa kama gitu en lak tang ay krisi yang de gi ang wa kama malema ki gani kuna kwa ng yang singgi ya ka kan ki klo yani ta fan Ryan Kuchie ka ang he ya achik de gi ang gani kuna kwa ngi ya ka ifum leni ayi municipality TV koma ke go ke kan hegya o malitin kan gya fir sorry fir honort taisen aya malitin saisian kan he kalakam sitenik de gya kam kam go sun u tvd agaga kan he tik de gya o ati sa mu gi ga kal khayan ay kan de yang ay gani khunan fader bel aya hofu gan kan he sing de gya un khuben kan he gya kam kam go sun u la yang ay gani khunan ndrein ku chie ka ang he senteni gya kham so kan de ay ang ka chig de gya ong se gya kha go ki mali ai tu mina kaw yang de gya wa inform leni ayi municipality ti gani kunan marta ranfosh fojia ya ang he khawit tamani senteni gya kha le ya ang ki go ki gani kuna kwa ng ka ngoshi ka hi gya kham so of it ang gani kuna chig de gya sing wati sa ga mugu gya kha khan ai kan de yang a kunan kang hitini gya wa thama ko un angwa chang ki chiga mi chig gi ra chon ama gani khuna ko n president Cyril Ramaphosa atig gi ya oku ya africa ya chon kang hiti kang chig gi un dir kang ya khunan gi ya wa chig kang gi ya ibola ka ga chig gi thon ma lo khama khwen Ramaphosa gi chig gi ka ko yin gi ya wa kongo ka gani khunan flex ji sekade yang hegye ngani kuna ko anki africa unit ngani kuna yi agiya kanka ko mugu gen kamsu udiar ka aya kunan hm agiye gole kham ko ta ta ka aga gani kunan Ramaphosa tin sik gira ngo ko ya africa ngani kuna tege sumugo agiye kham kham ko sun ugu ya yang ge thok kan kham ko he hm agiye singa ta ka anki gani kuna ko hm ngaw ge ti ngan ge gen ong swital hm aya kunan ntang hm ai fasin chikwa ai 720 chik de gira chuk ka wat ting hagang de gen ngok kama resisa ke gani kuna ko anke statu an chik de gya wa ukraine ai gani kunan kef ka he ting hag de gi thon ngalu khama khuyan roi kres ai oron sasi a chik de gi ang gani kuna da gya kam kam go so ti gan ka gani kuna ge gen ya ta ke chik khisi chik de gira chuk wi sa gan ke gani kuna ko ang ka se gya kham sun wa tiar de aka gani kunan ke yin ki giga kosa gida ong gani kuna da giya kam kam ko ong an ngawa kosa ki tan ka he kan ka tsi tsi de giya tsu ke flora ka ki gani kuna ko n reslan halma ngas de ne giya kam kam ko so wat ti gan ka gani kuna ka tsi de giya thon ngalu kam ko en Ukraine president Volodymyr Zelensky a tsi de giya ta o ku ya gani kuna ko an ta ki yi giya wa tu kan ka khwe hun khula a tsi de giya ong ngoli tsa gan ka gani kuna ka ya de giya ngo ku yan resisa ai president Volodymyr Putin kang hiya chik de gie ke oku ya gani kuna kwa sing agi hin kham kham go sing u ti kang aga gani kuna agi de gie chua na kula uam chung hum yi hiya akhirin ay fasita kem chawla du chik de gie oha tiniri kham jadu de gie sam chung hum ke iska FM

ska e mo hone tin seven o we ta no nyere DJ sesama ku nkarama ko ta ko anji a abasiya ding ma a dangoje an ka de te u te ka ya te u kwinye te u muso bo te ha ke am tholo na ko am te ta abasiya te mo ka ha mu no ha do sino ndoro ko aka de ku ri hen doro ko mka ha tholo na ko te ndoro ko mka je ko te ndoro ko a ba ku ri no buru ko mka tholo na te buru ko mka Jekwa te burukwe mkwa Nungu khamasi kinengezi ka khak Anu ativeri katandak anu nyago khak Anu sena khayahi Aji kha angadik e khadi kwenke e khate hink e a Numa isika Undom sena kwa

0: chiri kahoji, teu kuenjin, teu doji, te anakotinka kaitam siki, exka FM siki.
1: Ya kung kam ha tagging ng siga makongwim, narli si sabaw, tang mara kwang ha wamki, tigaha mung kam kwang awa, eskola vi lungisa agaku. Tatim bam mara gudubi kung kwe da karan, para kwang ha wamkang e, tagi tigahe ya mung kisung kwe eskola.
2: Narli sabaw, tamagi dia eskola. Ke khatsizi tamik khaw 13 kamik das kula wati 17 khristi singkan in kula u
1: tam chima ke ota ki gya skola
2: us ta
1: a skola bugu hum
2: ah yi si si te kan na kan kama ka
1: ke skola kona dich o
2: skola kona
1: ta ga chichi ha duya wana kan si ha du da ga wa skola ma ama thisa mu du ga de lungisa
2: ma thisa
1: ta ga tu ge a du de lungisa skola ta chi ta khawa fa skola a nge a nge Tamui ka awak fas kolam ci matu ofu ci panggil so matu uga.
2: Magdala. Metu kamu pangga fam sekolah. Magda ci panggil kaya awa obi singa.
1: Dor pangga. Tegi kanga sa pleti aga kwagi kami sum mhe a yuya. Ci magi ke tuang kai kama kui kwagi ti.
2: Pleti yan nyamka a koga nci kot. Tuacan kali ki pleta antang ngai dewe ki Kala skola. De kasi kidat uta tuwa skola. Tati ni no kuy kuy pay. Tati ni to kuy ay skola. Plata mga. Yi din ni kuy si kagla kay ke Tati ni nga si pangi. Kang iwa gawa. Iga pangga ka soho ngay de yi din.
1: Tam si kang kuy matu kwa. Fer al de wi ni hing hong gatsu ikuwa skola. Si kang kuy matu kuy kikay kika o.
2: Kaya matu kwa kikay. Takaya dewe dewe meke gas skola dewe khati na ka me in dewe tini kwa skola ande lungisa anga dewe lungisa ikhan hits kai cha dai kwa skola kha kai o fai matri ki kha hits kai kha cha pokang kha tu chi pangi ngin kha pangka andi sohri en sohri kaya anti kang ya platin kwa chunga
1: ya majwe kama ke analisa sabohi ki awola ma untama untike ki kwaim cha uwa en lakhtang atik din kwagi kwang ha uwa dewe kramigin kumhe hiki kikta yaman amatiki ki chibi sisi kankam tutuwa gya panga kaya gata na techa mu sisi ki si jala hun ya msintiki mchimbuki kamda kwa mgi mtene chung angawa kramigin kumhe ay program takwa mwata gingawa mgi nga Bertina Albertu deka mwata angawa kreta kwa kwang ha uwa mkika u sisi kehe ya gehe cha mwasung ukwa kwa ke hewa platiki kwa mingin kwa mingin igam la chimba ang para gudwi kwa mkwa da kada sa mchima gira tu kwa nga wa mke wala siniki chong ya kwa mingin mtene chong ang nga wa mkwa mingin kwa mingin ay programa mke wala siniki chong la chimba ang mkwara gin nga wa Bertina Albertu tama kango nga wage chimu siniki chong la sa mchima gira kwa nga wa mke wala siniki ta kanini ka mkwara gudwi kwa mkwa da kaya ta sa chige ya ge hatu kwa nga wa
3: Mekwa Bertina Albertu ta mekra ta grad 5A ta megate desin 16 ke skola ta mekawa 16
1: te gagi da skola mtima ke uta gagi da skola mtukinta
3: mbasam de tsor khomi meto ke angami ke skola tsi de tsor angami ta kan khote me da skola
1: kae anungwe wa skola mtima kwe uta kwe sanga a skola
3: gesa lungisa ke gala ke lesi ke tuchi kam ke tama ko sanga skola ta ka kekeng ke tsoka me khata me tri
1: ga chichi ke a tsinkan si a dui of o chichi si dui he a ama adu da ga skola ama thwisa mo kuten dui de go a vi lungisa ka ten agang
3: ma lungisa ka se dui ko lo ka me khanyu
1: ta ang nge a nga sin kwa tala ke a khwa ke a nga sin kwa ke a tu ke ka adu u ga skola ka u lungisa fa skola Ci ci pangim so ma tung ke au ga
3: ma tu ga ma ma u ta ka ma mi fu ma san ka ma ma ga he sa ten ka mi ke tang ma ga is ka e
1: te ge ka nga sa kha ge a platform ten ka ga ci ka mi su mi ga yu ya kwa ci ma ge ke he ka nga sin kwa ka mu kha mo khit yi ge ti
3: ke ke ya ko ti ka sa ya chang khale de me ko la ngte ni na chang ya uta plata ngo ta ke ka basa da kala ya ngke ka basa de se ka sam he ke kles ke kala tawai Iteni ideal kwati iteni na gulinga kiki kati kaka kala kasa ya kwa respect abasa de igen teni na unja ta kaka kala I kala kaka kwa sitro lega o I on kiki ni skala a ta I ha ta plata ngo ta kiki I kwa kwa respect de si bang kwa kike ya de sabaya ngo ta kala tingo kwa ta kwa respect sa ta kwa da kwa tena kanga ngo ti tingo Tenang amade, tenang ya kata adem halada kwa ke malekula, tenang amade, fester tenang ya kam, tenang tade ngum tenang tade, yula kwa kungke ade, kala uta ting mga kata kwa respect ade, tenang tade.
1: Ya tiga anga sing kwa kwa ka ng, ama ng tiga kwa kwa ke he, kaka chichi angi ka kwa chichi la ng, chika ng oma gege he atu kong hea wai, he kikani.
3: Makwe ke ku respect din si bahang, kwa pasang ama de kwa pasang ama ba kada kwa sa de kan ko kwa pasang kwa de sa ba ke ti kwa pasa tra ba sa de ngum kwa pasa za de kwa pasa za ba respect a tro de respect a ba respect a soko khala soko ko nga ya tutro ko nga soko
1: ya man ama de ke ti thang thang la a ngali ke de we ka khu sing ka ngang de we kwa respect ki ke ka hu ta ngwa si ngwa o kwa ya ka ka ta li ta ka kom de ke viling ga ji la hu gu lo si si ka ka ti ti la na ja ka mo ke a Bertina Albertum ke chimbu ma ya ka kwa ti de a ka ngwa kwa me ke me ke I programa ngda chimbu yam te ni chong ang program ke jang magi bunga wisi si tene ale dhoi kuma ge konke radio XFM ka khisi kan tene ge akalu tom ki chimbu singi chong mugu ale ko akuma atene gira sa ko ka ge ha ukham yam gi gire ki khangu nga wa de wi disum hi ngi gi gi ge khogi kon ha wam ki chige hi ka ma sun ko platform tin akwa ke respect la kho akula nga wa de wi ki ke ya de wi ko sun hi ke ya kata wa kata ta ina ha chi ga tu ko akata u ina ha chi ga tu u ha kata ha wam ya ko tu sa ta ta ko respect la kula ya ta ka kon ti ki ki Chikrisi kang kage he akwang ham ke kawa kwa ke he dewe kam hesin dewe dihisu me kume kwi me kuin tina mender yarak tine kwa wisla kamu ke khali ke dwelim si ka wisisi ka o ta o kwa dewe kai vilinga ta ka ngau si tina ua ke dewe krisi gaya skola he gatsu he kula chingwe ke ige he a uhai kwa ke ka chuang ka hong ng krisi yitu ma khali ngai chu wisla ta kwa wisla kamu ke tak na khali ka kitchen ka khisi ge itni chuwa jila ya tine achu ta u ta ka kom de chiu si si ngang ka dia platform tine ga chuan mpani ngwa a ka da ba ga ta ta sin hi ga da ba ge ngu kham kwa ntini sa gwa thiki ki de we gen tine ge ti ka ka kwa di ko ga support hi ka nga kang tine o ta de we ag school ta ka ngau siwa kete o na sin hi ki ge da ga ka so lang ka e chimba e da ba tine asa a da ba tine ngu a wa ya school Sapoti dawa nu krisi dawa am kalatu akata asin hino kika krisi kasi dawa si asapotia he ti dawa kwa tisa a uka dawa after bieter kama kwe ka krisi ki tini gyan kwa kwa chukuna van akta a dawa ki kanyu nga chisi ki he dawa nuwa skula ya ka anu a skula ta ti wisi si ka hukang asa akwa sin hika he tuwa sapoti dawa he tuwa kwa sanga wa dawa ki ka kanyu chwa dawa ka dawa ka gyan na Bila sekolah hanya ngaco, si krisi kita orang jalan kang tadi kan ngisi dawa asing kehe a nuya kwa. Tutiu kah tu komsi dawa ngang masih muka kula tu komsi. Wani bila sekolah cuma kakak oka bila sekolah ngaco ya tu komsi lam ya buta o umwa. Takkan ngau si tena uwa dewi ki kerja sen ni cik dia dawa kah kwa. Kau dawa kah kalian tadi ya he dawa tu ngua sekolah. Oh, dawa kang ngua sekolah, ngua sekolah, ngurit kah tu komsi. Wa kan musi ke him tene ang sa chimbu singi chong tene chong ang wa program ki dang ale gwe kuma ke kongge radio XFM ka krisi ko cham chok ko atene gira sa ka ang ko wa chimbu sung mi ke unort en siva ke ni kha ko ang agira sa ka krisi
0: de u chirika hoji de u kwendi no de u doji de anako tinka kai cham siki xka fm siki

Amexesika tinile tekixa makwana ncedi ipori sikom kacamende mbambadira dwe inkwama camski qeqe 13 sibori eqiyago ti Monica Nzunga Democratic Alliance Party yenqwaka tiku itsawuzi ministere una xa iku anetema xo Ronald Lamola gana ke xa viro a nyama ko tgara tinye camsiki Sigongi a South African work to commissaris ikwena India kiti Anil Sokal ke kanako eka South Africa city president desia hi Jacob Zuma nukce sika unwa kia kwa hi tiye kwe AJ Gupta mdeta sigongi endo ki kunse na tiye retam nukwa kai kwe khasi e tembere ki tese na tiye dia a parte ye waka tiye huna mwukai ku aniziki tiye ni Khanaga kuyamako kwe Ryan Smithi asa kiate msobo kai kuzi khaziye ndewusiki kumwa tinirita. Sigunguye tese na tini Gupta anke na khana aniki karek areko kunkara tinki. Amit Kathrada da kite stakhtenghe nge tini kamziki. Wakara tira khereng na ina mwago kuitsawze kha khanaki kha ngusigungi siyako tese na tini siki. Weskap si regering aga di khanak tsika dukuto kate tsou veta di anya a kunka kofuna Tafelberg ki tin sure mborunga si ki tes na ikwe nandou te akwe si ako ina gerika gurita uka e si ka ofuna aga rati kunka a si a pendita ki ten ka oye 2015 si ka sure ki tes na ikwe Kana anisika kana muka te kwa nunguwa di kwena wa oroko kumkwa na ke nkozi tese na titam. Rekhiereng na akara ti kana anisiki imboronga hisa na ki tese na hi

0: Samsikin daw ta khuji zau ka hirita. Provincia di ministereng kuwa di anya tema ko. Tesya si mersi kuye akhroko angakarati. Nguwa di kwena di we uroko. Kwa na ji khaji e dango ji a khate. Zaro kaya zindaw ta iya gurita. Hautu ji kaswiri kara zau ka iko zindaw ta kumwa gure. Mitrina tsoku anya tema ko nanu. Tuna tama khuji anyama ko we otita. Nwartwese provinsi ki tiin purisana ankara tiin tsesika unku mborunga boito kong Restenberg ki hisena tiinki khana wo dewe klu klu kwa mborunga e mahiya tiin rita mugan anago tiina ankati choro a kwea dia khana siyako woko kroma ki gyama kana tiin tam gya in kam kwa ziki foifu di kwe di choro a in krom siki wo sena hi Kwe zi kwa ati zi kou kwa ati kwa kwe ya tana kwa hen kwe na tukumwa kwa ki gya ma kwa kwa tinta. Polis komisari se notvesi profensi ki tini raino naidu angara tini kwe o kunu duchi kwa sesa zi kou kwa ati wo hen kwe na di choro a saki ana tana kwa toma hen ta kou kwa ati tam. Nima angara tini bunga na gwana mga koro koro sinayi ke tini kwe angina sino tukumunu kanka tati Nukamzi ngye te kwa kha tungi kuji suri senta di ta. Te borisi khiri oe. Kiria te tan kaw kata ti angkwena kwa Zulu Natal profensi ki. Angkara ti khana anisika awasi ji khana tresika kumkara kwa ti ha. E di daw kho a nyama kwa ti ha daw tsao ji kho kwa ti ki. Aji tamahene ngwe tsouni sa tra ta di tam. Tse si ka flaktue ta ki di. Kwe anka sina kuhan a tsouni sa ngkama di e ziki a profensi si kaw ani ziki a sina ku tam. A profensi e manda ku kwen a gara di doa zi ti ya kwezi khaji e nyama ku tsao zinde ta kho kwa di. Kwen tsaro ku kana ki di nam. Kaw kwa ngudom kwena nanguwa a wo kwena mwa kwen tsam ziki kaw sen di tam. Departement de Zaruk ay regering no tsirik an ye tema kona kwa ka te buru ko a ina mua ko ina kou khoji a tsao ji ka uite tam siki mu koro di tsawan za sino kou iti tam. Te tin iri bori si khere oe tam he te ki isi ako tol fire amane kwa te tu bori za te komango ekska FM ki.
1: Kim cha wale chik de ya wale nke tinere ke SKA FM ta 5 manita ngam de kama wale ng. Ta wala mga gyan ambugun gawa SKA FM ngalwi ta yung gya tanga kamiga gyan ngam yamin a reverte ng moyon. Di a ayi ang kaya kao ka hiya gya gudiyo ya kungwi aga ngawsi kan chik de gyan ngwe kama manestari yung gya wa kama ka panga kaya ngole ng aga chuan ng. Ronald Lamula agi ke okuya video aya kani kunaki ka ang hitik de gyan ngong jango. Ke South Africa ayi viko makaw ngaba ke India ayi gani kunan len sokol ya he khawit tamani agge ke changwa achon higya khomso president ayi ya gani ke Jacob Zuma ke tikde ke AJ Kutas ka his agya kham kham go sun wa la ya ang he ko yang kula ke tikde ge ngok condition Kangoshi kang he yite ni giya kham kham go sang lan agani kuna di a ai okui hana kau ya angia wa ngulin ng aka kham ka panga kain Reynold Schmidt kang he ya chik digi ka kuya parte agani kuna ta ki kham kham go sang u kang he chik digi wa yin he digi ng kanong ai kai kai ng kaya giya sang wa zuma ki haliman ga mgu digi ng wa jango yang hechik de gya on la yang gya wa gutas ayi gani kunan ki ka ang he sing gya kham un ang wa gang ke phalem ang ka n amet ko trada ayi stak teng khawita mani achik de gya cha go diya kin ko ang ngau shi ke ngol ng atumina ka hu ke la ya ang ayi gani kunan Veskapu ay ngol ngun tumina ka hu achik de gya kam kham ko un ang wa gang ke hofu ka kayin ki gega sun u la ayi ngeng o beta aya gani kunan ke gani kunan wa chigdi gya wata fulber aya skola vikoman aga chon gani kunan ka heti nakam aga gani kunan gigi ngu kunisan hei ag gigi tinta kwen Chegang al ngawshi gya wa kaw yang kya 2015 ak gani kuna ka ang hee on veteran al kaan sing de gye chuki wanan o sing de gye chuki wuzala wa gani kuna kwa n. Ol nung ati mina ka ang hong gya ok uya chegang ki hofu ay gani kuna ang sing a gye twa kam kam gwa sang u wala ya ang hee kaw yang kula ki gye ke kondishan. Profensi ay ok uya gani ka ang hee gya ok uya manester yang gya wa ka ang aga chonung kowan Pratius Simmers kang he ya ati khoi tamani gya oku ya khalama nga ta gi smu gi thwa kam kam gu sun u kan ka khoi kan ka gani khunan kan ngau shi ka he gya khal u vi koman ke tik de ke kalen aga tho yang he gya u zala e ke vi koman ka gani khunan ke vi koma ka he tik de gya wa honor vice ka gani khunan ke switali hm ngwa ke vi koman aga tia tia hm aga gani khunan Please, I take the gear of Uya Norvesian Ayakuna, take come come with some kind of the gear one. Kaon Aganoshi, ke Ganikuna gong gear one. Don't gon Ayakunan. Quang the gear totum, Kamokuan. Rastenberg, Ayaganikunan. Bunga yi unsing agia come come with some one. Nong gang hissing the gear two one. Kum Ayakunan. Kanoshi, gear ua chikwa, a fifi yi un he take the gear two call come yan akuna sing the gear two one. Reno Naido yang he khawit tamani gya wa plisan ay komisaris ke Norvesian agani kuna gya un ya kaw kan agani kuna gya khalima nga yi gya un angaw nersuku ke da nga mugu gya khamsum chima chik da gya nga kuna shada chik kwen gya kwek kaw gom Mula yang ay agani kuna bunga un khalima nga gya o kuy tagi ti ka hi chik da gya twa nga lu kama kwa agani kuna kwa hi gya nga kwa kwen ka hi sing gya khamsum wa kwe o kau kang aga gani kunan tang hum ay fashin yin ki giga kamsun u di aga gani kuna di giga chukho sa kwazulu natal aya kuna agya ngun ya tagi da ay ngaw chik di giga ngwe gula gani kuna kwa ang ka hi kaliko chik di giga toy ngun kanga kama kuya yin da yin sing agya kamsun da giga varski da giga flak dwe yi chik di giga kuwan ka hi giga toy kang kama kuyin ngwa ma chik diyan gani kuna kwa ang hi giga wa kwazulu natal aya kuna Viko maka ong hong gya ngun hiya teke di gan chik de gye da twa ngalu kama kwa gansin gya kham sun uan e yin chik de gye twa kaw kama kwen gang he sin a gya sun uan ngim hen ke chik de gye chik twa ay ka hong ka o ka gag de gye twa chu ko kali ua gani kuna kwa ng Departamen gya ua kham ka panga ka ngolun ngun ke tradisyonya lang ayi viko maka o gani kuna gya o kuya bura hong Tagi atik de gye chuk kham sun u yin ngim hi ke gani kuna kwa da atik de gye da twa ngalu kama kwen ka hi gye ngwa gula gani kuna kwa n. Wam chang hum yi ng hi ya tiniri ay fasi de gam cha wola diwi chik de gya wa talfiri kham cha dira gya sam chang hum ke iska FM.

Michelle Mountjoy, mmuso nceke ke ncamoke mwole wola qomte ke kine qwa 13 manita ke konke radio xka fm chimusi mwola geta qomke wola ke qhamye mge qaba fiti kanqaba mqo program Kika Fred ma nke atshang moko giga kwen nga teng agang yange aja bunga ke woli wa mi elimia richly anje kam ge singkwa ga kam ma ngam ge da tshwa di der de July month 2020 ka qhisi kan ka ge anqoka wa mke chimbungi tshang moko giga kwen qale gaba mqoma ke konke radio XFM matisa moko giga kwen shika maqe koma ngoli ma fiti ka moko giga kwe shika matre anje kam gya sinkwa ki nguya wa July ya nguya geta kwa mke mandela ng nguya mgeta ngeke di 18 de July geta kukwa uha mandela ng ya ngumkama kakrisi ke gya ukama kakrisi ke he mandela geke gulika moko giga ka ti o ka chulo giga kwe ge wa nguling muyati na muyati chusin ka kwe maka kati pula ka e kawisi sike gya ukama muku gika singa vi kwama na uka gike kwama muku ta gika uka chilo gika kwa gika kwa gika chwa akachunam wa nguya wa mandela nguya ta anjika mko gya afitika nga wakwa mko program sa mko program kama gita kumisela nga wakwa muku gika saa mandela aya legacy kulite maa kagita kwa kamukwa male abunga mwagi kwa kulito mku kumaki konke radio xka fm atuisa muku gika saa kakrisi kakaluto mki wala msungha nki achuang muku gika kwe angawa ya ka mwola chigde ge a awa yalf iri kem gita nkwata a kawin ngawa wali wa yalf iri mchigde gita gawa yurnal program kakrisi kantin angkukam wa mki wala sila gichuang mtina agita asika makra kagita sa akulit ma program agita kwa nkukamu kwa tamo kukra kwe angawa mkukra si program agita kwa mki chibunga chwisi sa tungki ngay ay program ato kim ko meta kawala hingham gita u a kawin ta magita kwa jay kamo gabunga wasi ma ligam kumagi kong agya si kamag aga atam kumagi kong ke radio xka fm igita si kamang nga wami Elimia Richly na wali hewa tini atigin nga si meta gani kuna kawala si gige ang awa yan iri hingha mgita ang na kwe tangana kwa skim tini chu ag ang nga ko program gigang nang magi kwa gya mge kong mtena tuisa muku giga mtena tuisa muku giga kwa kwa nga wabunga na chimusi ma jwe kama wabunga wa sisi tiki mtena jiwa nga kukuma kikong kiko north and siyeva nga chiga ke nyeha muku giga sa aga krisi kakiluto mki wala chimusi nga nga chwa nga chimusi mgita kwa gaming ano ang program gigang gita sa fita ta dura chi gira sa kwa program akalutom ki walang kumsunga ang ki yachang

Exka FM ke tinin nga BCC is A ke vita. Tavita chuan ha kon ha ju te ke ju pul nga ju ba kika ang kasi ju ka hanang ng hanang mi wei tan tang in nga ka kika ju hana wa ka tong to wa ka ku. Ta pur haram ya ang ju hana to ka pul nga yo kya di wei kasi ju kwa hana ya. In nga ka kika ang ju ka hana to ka no gya ka chuan ng. Ta ka tani kwa o ka ngay tani gya kika ang ju hana in nga ka di wei chung nga pul nga ka gya kika lang ka chuan ng. Ta ka hige ju kwa kwa hana chika la ka tan tang kwa ng. A uwa kwa ngaya wa BCCSA ta kwa ang akwa wa akano sinila ha ngangtage chikan igwa sa akwa ka tantang akwa uwa ka ke BCCSA po box fir iyan 2365 karikol 2024 taka akwa tu uwa ka ke posi akwa ka ke email ke BCCSA at napsa ngcoza taka sa duka kasi ba makuwa troke vye BCCSA ngcoza.

di ba kai wa muso nga ngse gi ngamke muli wala kom te ke tini kama akhin der tak muni te ke konke radio xk fm timbui ngi te kuchu ag ngwa ko program ka khisi kan tini ge ke ngkong wa ngi chimu sin ke gi chwang ngam gi ku ngum ko kuma ngi thu sam ku gi ga sa ka ukhma ngke njikam chu ag anwa julai mandia ng yagita komki hawa mandila ngaya nguya ka khisi ka ngwa ke ngkong wa chige he mo ang batu muku giga kwe uha mandila ngaya ngaya chuang kam koko ke ngay gom koko mam hitu sa muku giga saka ke kongke radio XKFM abunga ngiru ke chu ag anwa program dam gita asan tege chik khoi em he sa akala tui muku giga uka ungawa sasa ya kandore kuna ke one stop centrem ikongiam tagire kwe tamkwe wa urich alfrino mapinde sangara rizal titu hangereni lucas mariana maseka lemina sinyonge maria kamalanga Flumena Manjono, Belina Paulu, Alkulin Kambinda, Hilia Kaliki, Lolinda Alfredo, Kasera Mbambo, Yumbi Nakenga, Matias Magano, David Kakuti, Leon Kerzanla, Reta Chitembo, Mariana Njambi, Chike Henrik Janssen. Wa chitkwe nhe gakam. Sakala tuwege sasa kandore kuna ke one stop center mgani kuna. Wa nginge gemiki konghe matwe sa muku giga kwe kwa nhe wa bunga. Nani kwa tim chwa anga kwa mko program nginge si matini giga chit gemiki kong matina atwe sa muku giga kwe hana wa bunga ke wala singi chwa ngin. Chimusi ng magmik anga program ke gang gita sa kitina kwa kwa mke wala msunga nge ya chwa ngin.

Exka FM ke tengin ngwa BCC SA ke veta. Ta veta chuan ha kon ha ju te ke ju pul ngwa ju ba kong ika ng. Ka si he ju ka hana ngum, ng hana ngum iwe tan tang. He ngwa ke kong ika ju hana waka tong to waka ku. Ta pur haram ya ang ju hana to ka pul ngwa yo kya diwi ka si he ju kwa hana ya. He ngwa ke kong ika ju ka hana to ka nogya ka chuan ng. Ta ka tani kwa o ka ngay tani gya kong ika ju hana he ngwa ke diwi cho ngwa pul ngwa ka gya kong ika lang ka chuan ng. Ta ka ng he ke ju kwa kwa hana chikala ka tan tang kwa ng. A uwa kwang hea wa BCCSA ta kwang akwa akhanu sinila ha ngangtage chikan igwa sa akwa katantang akwa uwa kake BCCSA po box fir yen 2365 karikol 2024 taka akwa tu akwa kake posi akwa kake email ke BCCSA at napsa ngasiwa ngzaa taka sa duka kasi ba makuwa troke vye BCCSA ngasiwa ngzaa.

Villa, I am so gay, I'm okay, willing, will I come take him? Yao fetoma 5 in 20 take it on radio X car FM. Will I get a come? Ke chimbui ntene gire kuchu ag angwa mko program ya gya komke yurnal a program kakrisi kantene gike mwake hokangwa mke chimbu senke gichwa ngwe giku gikale domkuma gikunke radio XFM ke tuisa moku gika sa kule tema kango ngangke kengkuma tige hokangwa anjika nghem gike sigama ngwa msigama konga kya doko de Dr. Sureta hankwa chibige kwa nga wamke anjika mchwa ngwa allergist a chukon hawa bunga aya shumanum gita ngaita wa allergist gita kwa wa katitike he agihe gya mke he a kukwa chi mke katitike he ka agia mka kakwa kwa kwa kwa anumuki nkula tamgiri saa dewe gani kuna kawa tene atike tota kwe erenstak kama kwe tene dewe kaisi gita mka ige kwa chi za chimba nghe daba mage ha mka kang kama kwe dawa kang kaya dawa taka moku giga tuang oka nyumatu taka ke kwa saki cho katini kita kwa ahwa chingau kam gigi kwa kisam tuwa kanga wang kwa tiki ka uam ke kachusin hei usia kaya he halimang kakwa kakiwi dawa gite ke mchinwi ke he yang nung tuwa gahu kakiwi kake kawichu dawa talim ka otawfu dawa akiwi ka nguwa Ovuti kutoa mhasi singa agita singi kanga uwa dawa ngungu mengita dawa chwa anga kwe kakwa ka ugumu dawa tadawa angu dawa chu mengita tene gita kubia gungu kanga wu tachi singa chichi kanga agita katike kawa alerhis na ya tekini singila kawa chiki chimba ehe kagehe agia singa hika hika gia kondisa dawa tuwa gumkang ngofu tuwa ng talatumchi tuwa ng morsa ina khateti kung wa mo kukika kwe gumchi gati chi gada wakim kliniki kwe hang o chi gagya ng kakita wang kwa cha kim chi ngutika kwa kakla tutu giga jala ng wang sa ng wada waki guya ang sachwa adrenalin aya guya ng wada wa mo kukika ng matuka doko kati chike he doko tini ni ufu sabiya ng adawa ki amblasi cha dawa kwa gumika ya shibitali kata kam gete ki sa kuwa tiki tika wa alerhis na kati gete kwa kundi sa titkwa ki kanda wola na wola takwa tiki tini wa baya khafari lagi nga tika tiki akuwa ki ka ngonga wa kamuku ki kakwe batu ka kwa sa halama ng kawa tiki he kati tiki he adoka ngi mkati ma adawa ki kwa chi ka akama a van kega gi akoni sa ango ono moku ge ga singri da ngu mutu ge mchinwi ke he ya toka tu ofwa ngu toka tu ya kibiga he chu ta kibiga mchisang ta ango ta sing he da ba ta ya ang he anga na ba ka ba ya vanga ya irste kir na kamala akan ngri ge unka ma kwa da wangi kwa chi u chi ge he kan ngabi u kwa ya ngu agita sing he u ka wa ngu wa moku ge ga kwe echi da dawanke sibitali mka nghe nkrisim ki tota kwa awana he dewe tota kwa achi u ngana kwa tisingi ngana kwa kama dongo kama nga tini gita kwa walete kagising gita kwa au feral au lata gani kuna dewe krisi gita kwa achi even kwa ito kagising tini kwa achi au lata lete agita wana chitwa nga ya angwi kofi he kama ke cha lete diga ma kaya lete tam kakar kwa diga ma kuchin lete yima wa litin yima wa ye kuka mna wa song atene gita wana jungle toka mna wa song ki liti agita wana first kele de chi mso hon ke he ag nga he ag si a ha tuka achi tkwa nga kwa nga chikala mak toka ta chi singa chi chika wa erin stak nga chi kem gita kwa gwita kamo kwe uwa anda khan hon he for all de we gani kuna chika kang oda kwa nga agi chika mak toka mufu agita se a o dongo ka kwa bolo ka ubi kofi ka chale te ka nga kwa nge a shori matuwa sawa mta makuwa ka mdongo ta kofi es kwa chale te matine kwa kwa chung ta gita sa nge o chige makuwa ka nga kwa nga mta dewe gani kuna dewe kwa ka nga oka nga kachi ya ta nga sing nga mka la ki ka ga yang mka la ofu talima nga sa nga gising kreta ang mkre taka nga ke debe gisang ya gisang ke jia gisang amka khabi ya nga ke chila kan kwa ukhya
achichi ngaba daba ngkhabini ngachika gya mqwa ka achichi ngaba kwa ngaba yagishin ke ka yagishin khabin khalman ngaki daba kwa ka mshoka ta kula ka hanka thota ko ya khafar le khama ko ke daba ngachi kage ka guka achimba ehe daba gya gutka katiri kwa techi chingau daga wa erista ga khama ko ngachi tagam gita sasi giti ko ngau am tiki ke daba ang khung sing heu ngawa chimbo daba gi mchingu ga kwa ka kwatu tu ge ka jalan ngawa ngung ngung wa ngawa daba ang ba tu kaki kwasa kwa ma ngwa gwa mchi ga kliniki hati gige awana a adrenaline gwa ng ko ya ci din wa khalika shi ngwa ngwa tu tsada ba ke jo ka ti ja man ngati ge hin ci tswa ge shin ke tso gani kuna o a ngwa ng de be bo me ge shin ya ge kwa ngwa ba te ni kwa ngwa wa ci tswa ngi la ge ga ngwa ba ke mi da ba ng da ba e ci ya ka ci o fu da ba ko ka mso ngai ya ka ci ge di tso ka ku ga ga ka ka ya ha khabi bo me la ge ngai fu ka ngi ge kwa mche da ba nga tu ci la ngai da ba ko ka igwa daba kwa kwa daba ofu kaka ngwe ngalima nga akwa sila ngawa nga akwa sila ngawa daba ka uwa kwa ngwe nga ngayi daba ke chike ya kaka ki giti ngatike ya kwa kam chika ng muku giga ngayi kala si gita ngasa sa gya kwa sa kwa daba takwa akwa kwa ngayi ehe ige dangkaya ngalima nga magikwa tuba daba akha kula kula ta yila ikon kwa si giti sila ngawa daba ta ya kungwa sege ojala ya tutu tege ochita ng atuan dewi sisi da dewi sisi gita mta kwa subuka laka ngdawa na kwa ka kawa alerhis ke ya gani daba gita gutska ta taka kwa jala ngawa ya chika ka nghe khabe chika ka agi ki sila ngawa daba ya kwa first time chima tka daba sa gen tutu ta kata ya gisim hake nga ya dim chita kwa gisim tui nga ya ta ke ga gika chika ngla geta kula ang hudawa ta ngakan kwa ngungwa ka khwat ichi gadawa ki klinik ita kula kang ka tini gira tuta wa baya khafar lagi ngachi ta chi singa chi chika ka tini wachi kipani ngawa mabunga mwege kwe gam kwe giku kwa ngri uwa kwe ang hika dawa ki kwa achi mso ngi onchi kwe ihe ige gam kwe he kwa agi ngrike ngama nga dawa gita kwa ngrata gwe kwa ma kwa ngrachi kwa lika dawa ngungta kwa ka mso ki di kwa gaga kata ofi yi bo mwege kwa firstan ang kwa ta kwa ngri awan kami ag kalima ng gita asila dawa ki chi troy ng ta akula ta kagagwa gya kundi sa akuling chi troy ang ngam chi magita anakan ingay magine kwa sa kwa dawa ng ta kabatsige wa chi jela sa muku gika ka wa kwe kwa ng hi wa kwe ng kabi ka chi chike hi amage kula kula siya o dawa ng kamakang ya gising kwa gising ata ki chike hi ya kaka kwa ng ke khusi toku ngaya ta kula ka si sing ta ng otan watu ka dawa ki kwasa wa ti singa ti singa mge chusin le ukwa ti maga ge u akama ge debe ge ku achi alergis maga ti wa ka kokuma singa mkote ni ge kwa kon ha kwe wala sing ti musin mka khagira ta mkhora gira gumin anwa program ke gang mwa gira ngora sa fita ta dura ti gira sa kwe program aklutom ke wala msinga nke ya chwang.

truth wa moso nga nghe masterman ginam ke mwulingu. Ula komtike yao fitna wa 47 minute ke konke radio XK FM mwula gita kwamu. Teke ke uli ntine gita kwichu ag nga mko program. Yang ya komke journal ya program. Ta kakrisi kanki gigi nga gin hukang ua. Mke chimusin ki gichu ang ama. Teke bunga mwe gigi kukin lagi mko kumaki konke radio XK FM. Kisa kakrisi kuliti ma samtu ama kanki gigi tigin hukamu kwa. Bunga mtini gidi kuchu a gumi angwa mko program ki gang ta mko ka ulu gichi kwa shi tini gi ahe sasa kuna si gi akala utwai yi ka akau uke nga wa sasa ayam blewa apri nga wa a uhu singgol huu nga wa sasa akandure ki one stop centrem kuna ta kongka ngemi ki kongi ta kwe tamkoi uri Alfrino mapinde sanggaram Rizal Ditu Hangireni Lucas Mariana Maseka, Lemina Sinonge, Maria Kamalanga, Flumena Manzono, Belina Paulu, Alkulin Kambinda, Hilia Kaliki, Lulinda Alfredo, Kasera Mbambo, Yumbi Nakenga, Matias Magano, David Kakuti, Leon Kirzanla, Rita Chitembo, Mariana Njambi, Henrik Janssen. Wa chitkoi ng he siakala tuwa sasa mbelewa kuna kasa agi kouki ngawa ung ugolo mukugi hung ungawa sasa kuna wa ka ng hige gamiki kong hima atwisa muku giga kwa ng hi wabunga chimusi ng mtene gita kwa agawa program giga ng mwa gira sa fita tadura chik gira sa kwe program akalutom ki wala msunga ngki ya chwa

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Nwea ngmanam ka enga wanke simuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya ewa munyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasike mkwaka Mandela khokhale ya kula mutena nam tika ya kesila kulingu ka nanteke ka ngaka mpulinga mwosu mwaka hana titwai e mkao o titwai e kula tike ikwa wana oi ya wahutu tika la wakange e mwke longsa mubaya Mandela kanenika ngma Kiwi Nelson Mandela ke kauka eya ke hana ege tika eya ke otabunga yege angole ng tike ya sila pulin nga katene ko yuya kaitan henga oke spiritu ya eya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua kage pandu kakage tike e hege tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auge nga drongo ke kati hega e atene tiku ke kula yule akhtin kwa nga tamna ya pulin nga muku ngeke ya wa tamna la tamu wisise muku uham Madela kakam tike ehe kwe Madela ki ngkwaka ngawa ya kya ngawangki simuka atika kya kwema hegeke atike ka hegeke atike kula yage ngawi chikwa kipa ikwa ki Sita Afrika hege ngole ngwisisi yage ngkwachua
3: Long live
2: The Spirit of Madiba
4: Jakte tete XK FM ki Domma kwa dema kwena uma platform den ki Onetensiewe Oe tafone 9 FM

0: Aka ting o ting kwena gi swiri senati. Bako kwe a, drik a kwe kwa houtu kun kwe o ki nwa ti na kim. Departement de na khana ani sika tse sika ansen vere ti mborga ema ki kwa sen ti yon ongeleke tes na ti reta. Tama se sa ji kana khunu mu kai go. Ti borisi khiri oe. Verenigde Nasie kwena di veta tema kloratina Sudan ka kaw kujia siyako kyaro ka tati Ami kwa kwena RSF takti sen kwena dorope al obeti ki tiya kara mandati ki Kwa kwena kyaro ka tati na khana hen kwa kwa nizate senati verenigde koninkriki kwena kaw kujia kwa katam RSF ke ama kwa kwena dorope kresika kwe kwarako kwa wa ea kwa tia haan ka oji aki zao ka ita tinzi ki kwe am kuji hinsen ako haan dorope ki nguna kanga sena tinik eka kwen anako tina kwenji kana e kwa unisa kana anikiti half million size kwena kresika aka tia kana aniji kana woko haan saa anu mwa di kokoro na wonya ki Tia vesti aninza anako teko muji ya mandako na angati. Al obeti takiti nga osiki kresika hisi nako hako ya Sudanki. Khasi yengye tinkwiri sika dafur takiti nga weki. Oktobre ki hisi na tingi kujindeta kumusubu kwa titam. Deisi ndesaisi kwena o kwa tin ami amu kwa nga wesi yako kanako mandako ya nke hake kha. Te 12 riburi si khiri we. Samhetiki siya ko yan iriyag amadikwa teik tubori siya teik kumogo XK FM Kim.
1: Kim cha wala gichigli ya waling ki talfiri ka XK FM ta 5 manita ngam dikong waling ta yang kya tangan kumika ki ngam yaming a reverten moyon. Ang kako yang hechigli gyawa adal Hashim kan hiya chik digi ngong maklanga komisi ayik gani kunak digi ya tak ahwe en lakhtan ayik kisi kan higya kham sung wa ag yang ayi hofu yang higya wan pulang ayang hong kham kham go sung un general mayor Firoz Khan kan hiya agya un angawang pulaya ang higya ngong maku gyan kham sung wa tender yang sisik digi chukwe hanan hiya kotidu gyeke wuzala yang ayike gani kunak wa n kan hiya vikoman atak aw ngay yang gya wa ikor leni ayik gani kunan Mungkin masaji kang he akhu tamnik digi ng leya ng ay gani kuna sing digi ng London ay gani kunan iteni gya kom kam go sing o mali aga chutu mina kang he kotru chik digi ng ho jalan Hashim ay kang wing aga ngawshi kang he gya kam sing a gani kuna kwa ng kan khawi tamanin halaman nga sing agya sing tegak digi ng kwi kang he digi ng Switalin ay kunan naviking ay chonga sing digi chukit khayang ngoin alangoshi kan histeni gya ok ya komisi aibgani kuna te ke chigan aibgani kuna kan he kan chigdige ko ofun aibgani sing de chugo shubisan ya chigdige ya ok ya kamaran aibgani kunan kan histeni gya un ango nursuko ya ankigangan ngau yang chigdige ya wa sapata dilan yebo yang higya wa plus lekan ai municipality ti ke uskapun aibgani kuna kalektam ga ke meda khan aga chong sing agde giya ng hangula kang giya wa burger miester aga gan. Vikoman aga kawagdan ki giya wa burger miester yang giya wa nyo show. Nilani yang he khawit tamani sing giyake on ho vikoman aga gani kuna higya kum kum gusi wa manisipala ang ay vikoma chong gani kunan kang hiya giy katudu giyake un ang awa tuminan kang higya kali u mali aga gani kunan yivigin a chong sigde giye chuge on ho yan. Kamsung kim halaya ang ayak gani kuna singgya singa mali o municipality ti aya 75 takte sinde ka ang he singgya gie chuki hana mali. Ka ngaw si yite ni gya kakta kwe ke vikoma ka ang gie ng kozul na tal ang ayak kunan he municipala ay vikoma tumina ka o singgya kamsung teke yi 3 and 7 takse chikta gira chuko suyen kang he ANC ay vikoma kao yung digi ng chalo kakta ke municipala taiti ng ayak kunan yi ak in fiyar tak tenig digi ng vikoma ka ang gani kunan. Tikwa firi kwen nunga tikde gi tuke kau ka he role tikde gi nunga istamba to ke koi ang tikde gi awa en iene ay gani kunan makupane nunga gi a lipopo ay kunan kule ang tikde gi nunga kondisyon. Department gi awa to ay tumina kau gi ang ya ta ke tikde gi tikde gi tikmai ay kau tikde gi da tuke kau a to ay ang ka he to ay tuko tikde gi ke kondisyon. Department ate ne gya kam kam go su on khala ki ang ga ne kuna mu ge ng wa tu mchi ma chig ge dan go kunisan ka he to cha sang ge ge kho khwen jang hm ai fasin fer inakh de nasi ate de gya o ku ya men sa rakhte ai rati mi age kam so ngol ga chig de gya sudan aga kunan ka he chig khoin ge ge ng ka khwen ke tropa yi ng he ge ge thwa thak kam ko chig thwa ge ga ne kuna kwa n ka se gya kam so wan al obat ayak gani kunan kalau mangga segi ang ngha tegen gulupu yang cek degi awal dia dah aiwi degi dan onti sang akan ngosi ke fer inak de kunang rek ayak gani kunan ka hi degi cuk tisa khosan rsf ai aka kau acik degi ong vegen acon ngai gi ak tom tom go sung wa ngai o ting ha kan degi ong gani kunakwa ngosi kang he khosa kau yin ki giga kam sung ti ka gi giga chu khosa gyan ha ta ki half million ni ai chi khwan khale mang ngang kang go na ge m de gi ta kula te ag de gi chot kam sung mu de gi hung khosa ngolun ai tu mina kau hm gyan ya ta ki ti kang de gi hm al obet aya gani khunan ki chi de gi al fasar aya gani khuna ko ahi de gi wa sodan aya khunan ki chi de gi Darfur ayah strik kah higya kamsung ua kau ya gan kiki mu yang kia Oktober agani kunan cik kuan ay kisi degi da cuy kawa statu ya ng ayah kunan uam cang mum ye ng ya talfirin ay fasi dagam cawala diwi cik degi ya uha ye neri kam jadi dagi asam cang mum ke SKFM.

Yamisa mosho xa nge madumani egencamke muli ula qomteke ke 12:55 minute ke konke radio xka fm tashibanga bonike xa qome yem ngehaxhama mgo uli nki qhawishim qomteke kawola chigigi angam awa yenirim qomti qomke mgiri qham ko qhoshi wala ko mang du ka bishisha ngam ngam gisun ichi gigi asika ngam ke yenirim ichi gigi morsani a program makane minu koi magiri ko jwa qhamo ko bunga washim ke fidi ka qakho manga wala ke shika makra ati ke woli mdure chi gigi tawana ko qama ehim ge diwe awana ko tabunga washi yanghuna bunga ke woli wa min elimia richly tabunga washim itu tuh gang.

Kim ce wolecik de ya wolen ke yeneri ke eska FM ta wole magia am bungu igia wa eska FM a wita ngia tang kami ka kim am yamin a revertin moyon yani ta fan rain kuchien kang his agia ka kami ka ki kaum ke vi koma ka ngi gia wa inform lenin a municipality ti gani kuna ki malich nga gia wa firo wanar tesin randi kang hege kotiru gege pangang nga wakan ein kalman nga singia kamsu wa father bail par aya hofu kunan ke faldri huk aya kuna sinten nga gya kam kam go sun u la ya ngai gani kunan kang he ya gge ngo ti sam go gen khok khay ngai kan de a kunan hofu hu agya ng ya te gen kalman nga gya kam kam go sun u ku chi ye ke gani kuna ko ng ke ti sa kang he chig gen ngo ti san ya khola sang agge gge ai wa drin tu ndak ke yuli nga yiddiwi tagdigi da chosyo bisan. Norvesi nga yiplisa nga halimangan ka ang giyang yata ki kam kamo ko isang u ka ang higiya uwan kula yi ang chigdigi ang hukun isan but you can ayakuna ki Restenberg yite ni giya kam kamo ko isang u kaw ka ang higiya ki kundisa gani kuna kwa n. Bunga nga halimangan giyang yata ki ngong singdigi da chogi wana kum ayakunan ka ang singdigi ki kukhan ti kwa ai fai fi sing ya kham sa wa kham yang a kuna ka sing ge chu wa nan yi ng he ki ta please again ya de kham nga onor su ku ge da ka na tang kang he te ni gya um a kham ko nga wa ga ngam ku ge su u chi khoin chi ge chu ki ta wa go kang ka kunan kim chi ma chi ge ta ge a yi mulavik au ai khisi yi sewa te sin de kham nga kang ge ge dan um stran ya kuna ki derban kang hesten gya kam kam ku gegan dewi yi hm tini gei ngolen ka kunan dais tak kam chig gya wa kolasin ngoi ka gani kuna ka sing gya kam kam ku sun wa vi ko ma kam ku gegan de u mulavi bunga gani kunan yi un he gya wa fetan kam kam ku sun ka gya nun ya te gen khali man ga mulavi ka gya nun ya te gidan un ka khuen kang higya wa don ai chung oli kichik de ki puta yang he sing de gi ya un an wa patin aga gani kunam gu gi ga hana wa to hun glupo yi sing agya tisa sit africa engol ngun tumina kong yi de gi chu khosan ng sing atini de ki gani kunam gu gi ya musina aya kunan hm sing gi kham kham go sing wa vi ko ma kang ki gan ki semane gi da cha un an wa to kan fashion Iran halimang kang achigigya un angawa au mukun gamai aka kau yang chigigya wan ajutalan kamani ke gani kuna kwa n ngi yang kya February gani kuna ya chigigya tagi kaya kang higya wa Israel ngawa ke America gigi toge tengah kama kugya Iran ayun ngole kuna awo yang ay kuna igya kam kama ko sing uan Ismailita Republic ke gani kuna kwa n kang higigi chato osi wai ke habit yang ay kuna wamchang hum yi ng ya yiniri ay fasi digam chawala diwi chigigi ya wa diwiri kamja diri gya samchang hum

0: kenja wale chikdi ya wale nge yenerege eska FM ta si esmanita ngam di kanga wale ng tam cha wale ngam zake chikdi ngam cha program yang higya omur sani wa ki wale ng tamira kaya magiyan ambugun gya wa eska FM ayu tam cha gya sa chik wacha sang klik ake program yang asiga man ngami gya wami arvertin moyo ke chikdi ke Monica Junga
1: tam mitre sika yenerege amago se esramin tez nge kwan din bambatira doing e ka tams ki tikir tatina de morsani program si tsame ya khwan si program en kontrago ti monikan zunga reverten moyo
0: kim de gya sa tikim cha program yang he gya morsani wa ki meda kha yang tik gi ngo utwan inan tena khan aga khau chi goma yang he sik gi chuge thakwa alexander aya kunan ki nor ke johannesburg ay gani kunan kalamang ka ang yadi agya okuya gani kuno ko antge yak chi gi yang la ko yang he gi wa stola ag gi gan kong kiwi ka cha department ying gi wa creative dins de ay gani kuna ki mangang hu ka ang he gi oblum fantin ay kuna ki free study yi agya kam kam go so fi ko makang aga kuna program ang policy bunga yin hetig gya wa dial por suwa aya kuna ki nor kapu agya gole khama khuika taw goma taw gya offering to na ta ko singi ki ngum ma lalanja aga chutan he sitig gya ki tra khunya takim chawala dich gya wa twiri kham ja gya sang mi ya khudam week is ka fm
1: Mekresika yen ire ama ko akhaminte zingi khon te morsone programs kite ko mo gobore zinta e kala kwa ko gum yen entena ka kuri ka ko kwedi kum a Alexandra Norti Johannes Berge ka ko ite a ka de khe do ka we khasim ko ma toy toy ta khro te sana tin tsam zki storats a ani ki swiri sana tin ta tsau kara te ko mo go Departement de Corrective Dienste an ete kuna anka di manga wong ta kritem zirem Bloemfontein Free State ki tima khana un doma ko manda sata. Program de kheria di kwa tesi ya ku kumogo. Kwen anago di na di alport wop ta krite dorope nwer kapuki wa ka te veta aniki mwingo toka yen sori firen tu naka kwerik akwa kwa a ana amsins an di tamike kaw kwa tiin kwea kim. Akhuzi dekwa mkheri na khunu, tsa me teki tuwere, ama dekwa te kwira mburi ya dekwa mago.

Tsamme tsese ka dwedi etiki tsama gona ncedi ekhweda mborishi konke tsamme nengase bori ekhiya go di Monica Nzunga Zanita van Rien en Kotsie toka eko hai emfuleni municipality ki 400 days in Randi city deeds a anya game tsam ka borg to ansequensie van der bul pakam kunda tsaika we drihook falta tsite ki ofuna kwe kara team ofuna anga de qorqoro senzi khana ka di ngi tsem karang an orko ding ka we ai venu ai ke borg to go tsaino e kyan kwa go ta ka e khasi e tsonya go iteng 23 Julie se ka khavana asia go tesenta Noordwesse provinsie ke di porisana anga de tse khana anisi ka hambe tsotso go a Boitokong ka am Restenberg ke khwe a tsui ga khwe tsana go hen tsongwa de ta twa de kwezi ke mbungan a ke tsana go dina qoro qoro sna go a ka de khoma tsutsu wa dingi nge di tsam jiki foi fu khwe di tsoro a sia go bo sna tinta nga go di khana qoro ka de tsui ga khwe twara go ya khwe na ntin a ke sina ga ma go ta de ta Porisana angkara tinggi kena curo jisaki woi jisai sa tinggi kamsiki muka iti saki kaya tanu tomka ngunang ohita. Siwa desa denggi aku malawi muka kwa kena darbandi ki tinggu takwe ki khana jia kiare kan ejia kwa de khan kwa urahi muzika. Nak ya ko aka te tsinza sina khana mo tebe ma ezikinde o khana khu sina gota no ko izi kwa sina te ina ai ji in South Africa ki in an oro ji ka ina yama ko khu senta khoma o do ma go tin kwena aka rati tsese ka wa ka ani ji khana tinka nna mo ko an qara hi muzika khu senta South Africa si regering wa ka te musina da tite nga oki ka unka kwa kwenye kwan orko tinka weki ina zao kweka kwa nazi ina yama kutseka kata. Te borisi khiri oe, iranu he yama kwa tiyan haa khana ngia uku ka e ngze kuzi a o a azatola khamenei ngie ti tamziki tsa hiki. February ki nguma o hi American Israel sa tsumwa Iran ki tesina hi kim. Ngze ku ka tsamzi na ngya ku tesina khunu. Kuka iku kezi anam sobo anisi ka tesi ka nyam kara khwati hana mchoro anisi tama khasi yengu kou sentati Islam Republic ki angkwena kim. Te tweri kweda mborisi khiri oe. Tsamme teki siya ko fir iri ui tsamzi ki tsamma dikwa, dek tu borizia dek komago, XKFM game.

107 qoheta khona nya ga FM tsa maqeshka temone teketwe xoma kotawo sesentwana khumunete jise kwetawo nge kwa hana ti Reinhard Kulabe kapunda tsantsone sa ke ncamje qoheta ya ha xwa nete unceqa usikiti ya bana ta xa iko go jitete kwetawo xa iko xwa kwe kwana tsame ncikite go go sa hinya nwe Raymond Kombo tende twa kwetawo jama ra khona am tsame nge go twa te khus na kwetawo ya kwetsamje ka tetwa kwetawo xeunesa de o xa iko go tsi akungxwa kwe nete o xa iko go jite wana na sia kwetawo fo ivusika kya go kwa kwen Friday hantse kwana jite ana go ira do so ani so ka tetwa xok ejite jama xok ejite o xa iko go tsi tswi tabane janji tamacan tsaunisa kyen kwejite urado so aniso oka ha ha emote ada san tsamse we kyavate tsamji ka tetwen janji ka teke janji ka kyavata tem kwane ke tsamji ka temusa etegwinu tenqaka encete usa tenquwe anqomoma sa etana ajite ucecaus o 20 kg

0: hanye ko ke hanye ko se go jaro tsayete ta no ama go jao ta ti tinungo gupta da mako cha khuwa ko yakai umboronga te ko jao tama ai nga de sun minister ma ta nga mo di se jaro tsaye ko ka ko ma Ronald Lamola go wo ko ma sare se nao ka qara ti ko chao ji a na ko nga de sun khom kara kwa kya mai go umboronga e ta ko hambe tsuye khwe a go ngu shidi Muteto ashobe go ata ko ngwa ete mada tintam kanxabe go ahinya go am. Mushupina a kwe amadlanga komisi sesa kwe sidi a advokat Adila Hasim WhatsApp tae kuji ashuri karata ngi kwa rako yin kwini pa o ma te umbronga ji sesa kun polisa na ki Feroz Khan ngo umbronga ji ki te orin kha adam. A bori ji ngo tae kuji kwa tewa disini Khan ngo tae kuji COVID-19 ngo kuji tunga kwe ji a Bismish koma Mohamed Mo Said mshe kai kwa hitam. Abori ji ngo akiteki taji tau ka ate mukunda kwenjao katahi ngo maskere ji tungu he tako mako ngo ti ya hurumende departemente na kia atiritam. Asim nga dasin komisi he muidu kwanu ngo tui tui hangi kungu hoji ate ko sesa agove na atau shere jao ka hiji ak etaka atitam. Okwe diko a tui tui jini ratanda taki tinga we Heidelberg ke Gauteng ki hisena tisiki se ko kwe atama hwatam. Sa di hambe ki tui tui a se ko nyama hwati nuk antia na spatraka a ko jite ti ka uitim. Ek am kwe na yam karak o ti kwe a ngam drin tu nakkuri kum katleho mokwena nga risin ama vunsta e ti a oru tau iti ngo tui tui a ako polisa na no tui tui kwen date horo ti kim. Polisi na doite ngumitao jika taroti akit aretin kwen atrata sa no polisi ni boronga asesa ato trek ame opo titaki ting a karata sinu tam kakwe a atuitui jiki o hatam. Opo tinga ati sinu sesa kwe enyam karakwe itamu isa polisi na muteto o wakajaro tiri tam. Borisi u khirwem. Sewa deise ndakasi Malawi kwek e a se ko kung o hambre wati ni Durban ki den sta khat e si ka ngo an ate kha o ting ga o kyang se na ti kim ngin khona nga te hambe tsukun o e han ki go khana ai a arono khana qa no kyang ku ta ti kim di kha khom na Malawi khwe na nga di sin ina qara go khana nga e kona khana koroka te in a khana kha wa de ta ku na mo go khana ndi ya go bute ko police na te kwa ka go tam ngin grupo khona South Africa si Romende e garana ti Gohan at Haroko, Moshina si Ungo, Aga Quen at Hawit, the Centrum Siuka, Udam. Fear Iribori Siu, Hero Hai Ahe, Havana Hatubori, a take a great, I'm a faith irate, Amahoyum.
1: Fearing Amdi Tonga, Firmantana Escaf, and the Mutta or the Fleet Sinoma Kombunsa Escaf M. President Mutinsikong Kombunjun Seveni Kintanke. E president nka Jacob Zuma nke konveta ka nhe kula ke Gupta ke yake uwa ke India ngole UK hau jango ke Gupta kong Zuma uka ke uwa India ngole ka usise ka India kutin gachuki uwa ke kwa nke Aja Gupta ke South Africa wa komisari sa gachuki hana ke kwa nga chiu skanda zondo kumisi gachuki kam aya Gupta ke thari ke nga chiu sika nga start kapas ng South Africa ke ngau go sika ng sevene ng ngi thotkan ko na ko ko sik ta ko den ka to khum ge no sing ke ai ai ti ko ma ko yin ti ka ko u ka ti ka ang ko ko yin kan gi tui u al ben ka ng gi gupta ben ko na ta minister ga ng ha yan no sing kam sing ke ti u sika ang Ronald Malo ge ting tai wo ko sa ri sik ge sa ti sa ke sing ge kam sing ti u sika ang kam ka ko na ge beta sa sing no ben ka ng gi main ke ti u sika ang ko ne sa ne ko Kata lera ngitai gya malanga komisi onersu kutlaka ngheu waha prokerira ngheu Adila Hasim ke wana wachapu buas kapi nghe sengki stiri ka kwe ki titi singki Feroz kaina ngha polisa kipani ka se kwe ka yakin ka ngheci kwa ma kui ngha buas wachapu wiki ka ngheu ta ka ngha COVID-19 ke ka titi sing ke bisa ki dikawa Mohamed Moho saat yusi ki amok ki chimnui ka ngheu ki o kang se kon lisi ko he wa chi krisi ka provinsi ka ga ga tu no he kan ga ang tan no sing ga chugi da kam sing chi ga ge tsa kwanda sim ga chi kin ke ke ko mishi ya kam sing u te ne ko na o krisi kan ga te ga ang ko ni sa tu tu ga ratanda ki Heidelberg ki hoten ko na ka ki chochi tro tik cha ki to Lu tina kuri tama kwa ngaji

Kamu i prisin polisi betwe tra tre a kwen kalengi ki sa kama kwe si mo den hwe si vitali. Famila hana kongi dring tunak yare ka tle homo kuno yang kongani ka ng hedu ke vungsta du te kaingi tu tuwe polisi ke tra tle a ng pas ke tra ki ngau. Kedang ka ng ta polisa kama tra ki tra vali ng hedro vali tinta nga funda wiki kani ka ngi kutra wiki tra ta polisi ingi ki tramsang kula. Opot koma nga dje hana ki tuwe di sit kote ngi kli opot ang ngaya dun onersuk da sengi polisi ama tu gila veta tagi ngau veta tagi ochi kawin ngai kwa ngi fasi. Siapa dari sendi Malawi kan ini kan umpel ngudi woi kai kan gear set Afrika ke Durban kan orang gue sen kami kecil ka wati ka ngis gear kan tadi ka kula gasi ke kwan tadi kui ng ke kosui ke kwan ye gear ta yi chushin yi tenis ke osti ke kaya kwan ng ta kwan yi ga kosui ke osti ka ng tete na ngung kui ke buti kau ka ng gue khurupu set Afrika ng wasi kisin ke tisa tui mo ng hosi tui tino a mushina ke kan ka ng kong ngafiri ke fam kwa kwan fai fi sam kong ng SKFM.

Xka FM 107 o ta khona niega FM te a Dive General te te tsiyama te tsana ne te a ka te thandaza ne 620 minute se kwetao e ya gwate ke 5 ire se kwetao ka ti sam ne te Reinhard Kulabe ka punda qwete ha tshwane te twa kwetao xa e kwa ham ne te u xa e kusike te xa se na te muno go tsi tsana o hiyo ka ra tsone sandiro na gwate te tsena tse dza o ka te go tsene ntate xa wa dza o ka re ta kwa ne nngwe te muno tsana o hiyo ka ra shuse na gwate ga nngwe di paro am tsange stora ke tsana go etao a tsam plastic xeita hinya no tsao sire anwa kukusen tsa qate tsamjike tsa pokoto soka qam qam no hambe aje go endiro ate ka etsene temo ga houto e jao ka klo sa sitama ata ga suwe tsena tse shusena de kwa em kana temo houto e tsa jao ka dati kana tia go jite houto e subukara ma tlo tsamjike tsuno tsa tsuka go go hada tsa ku sa ntsa jao ka dati a kana tsika ga tsa kwa sara go etao ke anga ka dati na ga so pa ro sitama tsa ntseone sa taking nwe go etao ka e sentsa ke anga gwa nwe a kana tsika hitio temo ku nya ata carrier de tsamjike te kwenye subuho kwa ika teki eka mchika dorota kia kate uwe tsehe teki kaa kweta uwe tsehe kuji asa kweta kwa na iti dorote nge te o anshike teki areka munu nge ya mka kwewe akiri jite wota geji asuse na ho kienho asuse na ho tu kiri jite kantie kiri eka eko kwarata tabano te kuwa kweta ungeeta nge tsehe kuji oparoji suse na te te kuwa kweta usubukara nge goha na mandela ngoe kwa na jite anahwa hii tsantsi ka tamate namo ko khang ngwe ma vegelse te kuya magone te a kagwe Mandela.

0: Exka FM ke tene nga BCC is a ke vita. Ta vita chuang ha kon ha ju te ke ju pul nga ju ga kika ang ka si ju ka hanang ng hanang mi wei tan tang. Hin nga ke kika ju hana waka tong to waka ku. Ta pur haram ya ang ju hana ko ka pul nga yo kya di wei ka si ju ka hana ya. Hin nga ke kika ang ju ka hana ko ka no gya ka chuang ng. Ta ka tani kwa o ka ngay tani gya kika ang ju hana hin nga ke di wei chuang nga pul nga ka gya kika lang ka chuang ng. Ta ka hi ke ju kwa kwa hana chika la ka tan tang kwa ng a uwa kwa ngaya wa BCCSA ta kwa ng a kwa wa a kano sinila ha ngantage chika ng igwa sa a kwa ka tan tang a kwa uwa ka ke BCCSA po box fir iyan 2365 krikol 2024 ta ka kwa tu kwa uwa ka ke posi a kwa ka ke email ke BCCSA at napsa co.za taka sa duka khasi ba makwa tshoke vie bccsa co.za
1: xka fm muteto asaina kho e bori tsaka kona tla wa e konta south africa siki no te muteto ji o kinwa kho e bori a kha tsem di a ha kwa kha o kwa kwa kwa kara kha programu tamaga tswan a khum ka nya di a no ko ka e tga tshwe ku kwi a ta khono khum ka kho a hisan veno a kwa ta matsa tsheveta a kha mu te ni muteto siti ve kwa te ja wote tano o corona kha kharo kha di bori a kharo onga the broadcasting complaints commission of south africa po box 412 36 5 Greg Hall 2024 Venu Karo Kwakwiki Tamaha BSCSA at Napsa OSY OHZ Aki Toha Kuyaha Kwamasa Kat and Wajikwakwiki Kanakono O Corona Kanaha Kwakuskin via OHBSCSA OSY OHZ Aki

0: pin kam kolwa nge wa pero kure apspani atlang wa yamin adifris nungge ki mars pero kure mkambungi sa SKFM
1: Ishi u bori ku jao shi ki ti ya bori ji ate ay ku chwa gwita ma ngi kwa ji te ki shuri ya gwita te kwa Darban chidi te wafu a dri kwen na indi kwen yo ka ha ina jere ki ngu taratura na ti ngi kan te unu sha hunwa I kara chungwi hi a tam Britannia ka kwa vitenskapu kwe a 2018 si kim te komo ko ha si no taon ka kwa kwen ngu ngui ki hana ana ku te ta gara kara hoi na Kasi departemen de Banalan Sesaka si umberewai Che Guevara da ki te dao si ki Darban ki Kambo hati se Nga te khana nga oi kwa gove Angi e te kwini municipality ti e Khan ki ngo khan ki eite o nga o akha te venum Te komo go ha si te kun kwena Jumper si da ki te lokasi Cleveland ki Yohannes Bera kitu ki Nga te sin nga se na khan de ki Ngo khana o pollution ki hambre wati na khana gyan tebe ana tkharo ko ngi kuji namboro nga tiya khana dinga ki go khwara gwe tam tam se sire tsuwa de go ha bori go khere yo tswa ka re se sire tsamno khwe dambori e te se tsae go tswa gwe
0: nko program ka bori go tsu tsing go tam der ban ho tla tla tsa nga ti tkhadri ske straf kamo khwe ge go ngi tsu ge ng o tlo drong ke tlika ngi ge o ge tsu tsa sang se o 2018 ke yinga bricha kuna ke kwa Departement bila nsi saka wa gitu gira kamsang u Kiti usika nga ke kondisa Che Guevara ke darpan kani kuna ka usika Gitu gira sang gitu kuni municipality gitu gira sang ti tuin kakwa say kwa Bunga si ngani ka nga jumpers kuna ngge klay plane ki juanis beri kuna Ikto akar trawi nga usang kiti usika ngge pulisa kiti anggu ke kondisa gani ka Kasi si giang nga wichang kong nga kwa dam taliwi

0: Science and Technology program. The yegit intem honke program ka unke wa SABC ivilungisa ka usinke ko unke XKA FM. Tami episode ang wakala wa alungisa honke tiki kang awa. The Secret Life of Batteries. Power in your pocket. Wakanko yigang wakala ga. Tay on kalitlonga juki ko unke radio XKA FM. Nasa tiki kang program wakala wa. Ngako hiwa tongkwa.
1: Kunjung bungai wa platiwi. Mko lagi kama mko mwete kwa gihe ya sika ma yani kia saanje chika teknologi wa ta inko gihe ya sika mga wa cheki cheki check lan chika rito chika wana mahongo ki prokara mga chwanga ta kaya he kama mko mwete kwa gihe ya kango uwa uwa ka sehu gihe ka ehe batri ehe hongi kwa wuzelofoni kaya nga mo wisisi device wisisi ya ehe ya kunisa teknologi chika science me gihe ta kwa wuzelo kama kwa batri kala kan kam ko da kati de gida kan go uta sun da sa ya eh ko ti gige he ko na mun ke ka e his gege mun ko yi o ka se ka e o hi ka fon ni wisi si ga battery o device na air laptop ke ke ka gehin ka kisin ga e ko ge ko buzala an kan battery ge ko buzale tre ka to ho chin hum ke ina ha ko ke ti ke he at e ka battery kula ka batteria ha si huge kama kwen o kan ngusi kam ko ha tsi ge ha kangwa ta chimbu ang ingu le ga radio x sky fm mutin se open nyaha atiko he ngle dibi tsi ge ha kangwa he ngam visita ke chimbu ha ko ko ngam mo ke ka krisi ka he ya ngi ka he batteri e ting ho le ga radio x sky fm mutin se open nyaha

ngukwe ramngori he nga a tegote nga a tegoro taro te muote a rade ta se te nyamati si patra ha te nyamati a nga te kai o ngu he te nyamati dauma te ma te gwana o gwe ko sekre na ko te nguma gwana o gate twa ga kwara he mkopa tye ga te gwe guru kwa go no twa ga koma te twi ga mngu mwa na mangu be kwa iya hama ke ga mang be ye mngu ma be ga mte o he no a mundere kwe no ne do a kwe kwa i ngu mki ma e twin twan ga nem tse ye go o mhambe a gwe uta kwe te ka gwana ga tse ko ye chi bushman ta ki bushman he te nga ha gwe wote no ndu go na ga ne ma tsaka ra ga ne ma tie ko kom ko kom ka ko a o ma ka tsama te a o ma mba ndera mandara ko tsam ka te frumende chi ngu mki frumende ba ki tin kwe na frumende kwe ta ga munwe no te o ka frumende ma kuri te a tse wo ko nguji tsaka tsote ya jaroma kagwe kuite go ha shaaki qausen kuite go ha shaaki qausen ta nya go kuno ma e thomshi te wo go he aga tswa ya go tsa mo ambe shi twinge ta ma he eta iye gwe go kwen kwen kuye go kongwa te go ku ko shi mo imbere no nga te go tswa aga tswa here go wa ma yana ja fotara te te ma hamme a gwinu ku ya te mgo ma fotara te no a hingo hingo ku kuwa mayano akwa cha kuya te hingwe hingwe ku ma hakuri shi cha kago ve no ngamgwe ma kuwa kwate amgwe mtuwa kwate mkitwa ikawe pierore gore ke hekha ya tidi ya kiti kutu marom ane katingi utu kao ti utu tiri kao kumkunu nge mbandera mkuri shi kama ang ehe shere mateki kai takono akwa a teta mateki Nata dwa mategwe ko nqonga kwe. Re sha manta ko mashumga kakwe. Nga xaga tswa unga kwe tswa mishi ane kuri a tamiye te kwe a. Bushman ya no kharwe khuwa. Ta go no ganta ma qonga ko u. Di go he a he khoma ko tsa kha ya ke te tsa di u tsa. Ta he ku ta go e ku kya be kakwe. An vote ko mishi maki khedi ya guri ta. Be wite we kuri embe kuri na kuri. A we kana kharo ko no ya di fefta go ta go note ne se te go i o nga ko wa ko si yeko maro ti ta go tse ko wa ko si guye hi ne enwe ti mo tsa ema matoka tse ko wa ko si guye hi ta go tse ya kara heno nga go e ko i o he ke tse ga ti mo e pra fan den si ki ti mo wa tebe no ne ka ti mo wa hi a si se ne bo tre fuka ya ko na picho a he a ya ko tse ga nyoma go no tshwara na hi Kwara kwere no chega di fefta ba tsogoro he murado ke ma tswe chega marom ane komanta tya ba nwe ga si kheri ti ane koma tya ba nwe ga si kheri na go di mo embe tshe nwe si nwe me ke ga ga ha tswe go ga si tswe ya e ti go tswe go tse ma tere tse ma ti khara kwa ya ti ka a ke tsare go jawa te ka na a ga tso a ka tsama go kuye te go da go tswe kom kone e to tswa go ke ga ha tswe Gunatahi gure re atagate ja o gure de gabana te tshogu gure re nata ire ga nga o he a go ja tingye sena go ditlama go tie go koma teji ma kuri a go mandera kuri ta go no he e tate kharwe shere matino te ta mate tonga go nga go te tonga go te ngui ka go a kuri ngamba dira mtema a go ti mu wa ta ma pitso a ta hi te mu wa hi ma no nge ma e ti mu wa te be nge te a ga tswa Juma gwate ya khoko tire, mamate ya khoko tire, aimbeshi. Aga akwe ya khoko tire, ya wako kwe ya, nako muu na uge wege wakore. Nasi pichu mneja amnam, juma mtekoro tire, aga sitama konya keya kikome. Nune, owa shieko, tikuwa ti maro ti, tako kekuwa ti, chamkuwa ti, kwa kata chamkuwa kwa shieko, karihari kanu. Naka nga hai beko hai shi iku muwe baka shiri iya ata iya baka akai teki ya kai hi. Ae tibe ma akari koma cha kwe kui. No cha akachi kuwa kwa ngu mamuwa mbeshi. Khanduku nikiti he. Uwa ngukwe tako te kuma kai kutinu. Nga kuma kai he ata cha kum tamaka hisha na kuhiu cha muwa mbeshi. Adlewe tiki nkiti he ti udewishi nkiti he dauma. Nguma sama eno cha mobe pipe ma we twitse ma cha mobe ntwe ma kana ma ntwe karata akoma
Maki mono, karataka, but quick.

Exka FM ke tengin ngwa BCC is A ke vita. Ta vita chuang ha kon ha ju teke ju pul ngwa ju ga kankwika ang. Ka si he ju ka hana ngum, ng hana ngumi wei tan tang. He ngwa ke kankwika ju hana waka tong to waka ku. Ta pur kharam ya ang ju hana ko ka pul ngwa yo kya diwi ka si he ju kwa hana ya. He ngwa ke kankwika ang ju ka hana ko ka no gya ka chuang ng. Ta ka tani kwa o ka ngay tani gya kankwika ang ju hana he ngwa ke diwi chu ngwa pul ngwa ka gya kankwika ang ka chuang ng. Ta ka he ke ju kwa kwa hana chika la ka tan tang kwa ng a uwa kwa ngaya wa BCCSA ta kwa ng a kwa wa a kano sinila ha ngang tagi chika ng igwa sa a kwa ka tan tang a kwa uwa ka ke BCCSA po box fir iyan 2365 karikol 2024 ta ka kwa tu kwa uwa ka ke posi a kwa ka ke email ke BCCSA at napsa ngcio ngza taka sa duka khasi da makwa thoke vie vie vie ngbccsa ngcio ngza.

Xema Frida Xema Frida Xema te komrekwana te King Monada Frida Xema ke te King Monada Xema go ta anka te gana mchante anka te Mariam Jolong tate Xema go ta ya ha ya khiri khiri ntsame ntseka te mo no se tine xema go ta 49 minute tswa jeng ya kra gone 11 gum 11 minute tswa jise ko ta teki beresena kwa ha ya nwe ku te yalfiro kana ko te ukuri o program stwa ka e ja kyan sa hin ne no te kekere hano te koma te nata i kara khwena han ana hin ka ji han koma ko muwa hin ka ji mandela mhoje te ya ka e ja te ta kherkheru na ma ko shwera ma ko te ta ku ntwa te no aji te mo re kwa ne ngo te checha ku ta tin ka ji nwe khom ka ikite platform ten ke kana ta tin ki na tate hiya kota ko anja tswitswe sena gore karata nte ana go e gomka ke tswitswe go hambe self mandela mtame tswitswe ve tamahano mandela mhi je tsa mo ku ka nde go je mandela ke rata khwena ga maqaqa e ku ka khwena ga mancam ku ka khwena ga majaro qa e ka khwena go ga maqoqona tare karata nxa kwana ka tsan o yi o ro tseu tseji nxe mandela mtswesi o tsa ke go tenga ka tatin a tiwe ka minya tin kwa a 7 sister community ga mncoma hi tseu sa balangara ka teki tenya makota teta maha te ufen a 760 minute.